0: dia na me yan se omo mo yesa ni ma we nyina na omo san so ti yawo omo ti yawo hwe obi e sori anopa e plan se obi ko nani mu abrabo anye sika hwe ne yire ne ma abusua no na obi plan se se ni pe
1: o yina firi ho
0: sika na wo nyare se me deda ko pe kokko gi se sika ni nyina na mi se ku no omo di boni ni wie na o che no na sa manfo nso obo na suma na o te ejei o shine ni zo anu ate ejei na o be wie ni me ni ya
1: na do di ya obi ndie
0: enkrofo bi ko eyi sa western region ho be bi e ko gbo okro no to mu se ku ni pa be fo e ka ho na ku mo fo no sorry se o ombe treat ombe chase sa enkrofo no ma bo manfo tu no no mo sori no mo di ko fu no mo twa we fa we fa we fa we fa no mo kwachi nko fo fo 3 no mo dom bae mo bu se bi to na che se ye hu ye me hu wo mo no ye o mo an bo tu adan so ni nsu ato ana nko fo no kru no mo nsu afi na kwan no ye dwiso ah nti a ya te cha te che no mo se te nsu no bi tire fa kwan no mo ni atacha tro tro tro no bi ana omo fa ankrofo no miensa na omo fa abobo ya na omo de ahoma ebo wo omo nai ana abobo ya na ba ku tutia ya mfo munyina anko amom na obi ye pese obi ehu de ne yonko sa wa ne yonko fili na we bom ne ye di ba first one ye ni sum na abobo ya no bo ja tum prum na odi firi bi pon so wonu ni sane na oko speed na ko ya woro no hunyina na to no si atache ni musa tin nana isi na bubu ya
1: nana chi na atwe fom
0: na ne tuni ne chi ne bubu ya no bo amene ma na ontutu amana mu speed ramps so twan na ne tuna bubu zi na pega ne koso na ne tuna be pem fom afuo ko nyina wo tiem eje metuo titio okwa kakra fere wa setem eje ade ebo bi atwa mihwo mo ebo ni titi mihwo ni be ma nyina wo ka ho asem second one ono so sa omo wie ye na fede ye hwe nkrofo no to afi obi a to omo ye do nyina koba omo nyina obi a ntimi
1: atipen
0: obi a philippine e wono to ne na chi ne nsam atwitwa ye buso omo sen ti sen na mo fele si e pa cho e yawo pa e ne yawo pa e yawo pa minim si se bo omo di sa ne ma no omo di bone no hwe ne nua nim na no na mno bi katrem ti nipa trimode o to bi timi se da se nyo bi na akwa attack no ne bufua se ase mesuya e made bi timi titena timi bua ko ne bufua ko fa kotokuru kuta ko chebe bi hwe ni nua nimpa hye da twese kan di te mi di kotokuru twetwa mi nua ne ka ho apia obi o yesa ade ni bia no
1: ni kwa sen kudidi
0: eni se odidi e wose gana mra no mede nyam na meka e wose mra no pekwan bia e betima faso amasa ni ma we nyina to otwa on afu ye keke ni pa manfo abo mu tu akun wo mu suppose for babo ntisi e bo we tu wa ye bo we tu wa ye ji we die ma wa ye wo we sikan ye se ni papi na bi afa ma wu de ne panyimfo ye Ghana se se uje sika wo asem wo enye sika wo asem adenti na ese banisa unye sika kawa ya tua wo sume ketua kakra kra ma wa akoyi 10 million bi 1000 Ghana bi dia se obotom kra no eno kra onama wo yam chichu wo na mo fi chire wo no ba bia we four boys nsusu no wo nsusu tete ho wo mo twi sika kutukuru knife e dia be show fi safe Ghana che obotom no fabra wo fo kutawa fa phone no bra wa fa ma sika ese omfia opia to kɔ kakra bi a wo kum don nti akwense system no mo e loose emra no obi a nsuro because wo to nim se at the end of the day ye chi na de be kɔ akɔ ka ne se ya sentence me so onko prison punishment bi e ni wo on ti ya obi a wo nipa dua ni mu ɔkɔ a Ghana no to na ese abɔ no ka ye ma na duane no mo sa kɔ prison ɔkɔ bi kɔ bi ɔkɔ a ɔkɔ prison ho na wasa ko be ne ho mo ade na oyeye no e mo ba bo ntibi ku o sanya mo experience
1: okay
0: on ti abesire mpanyimfo so omo mpanyem be mbra kwa bi

Ebuasi mi akoya akoya akoya ko. Ana ejuada. Wachina aya benada na wachina yo benada kokuru ko kakaka.